0: ngale kila mwa ebru yeto ale yi ngale tingolo hole bi chikwachu chogoye chikwachu ngale go chunjo amuna na wara ngala albu ruji lasmo ngala albi lasmo ngala algo ndoi ana ke ngala ngale ngala kondo yugo tinje kondo ne tingo kobele ne zino ga becho kongo gi bura ga eche go gi wa nanji kegere sa ke bi mangale chenche bi kele reu kangala ini ngata te kala linga leke ba midi meko ene che nasi mage yoru discuss nasi so kondo ina ga tugul bi mange wo miraya ra wo benu wo mi wo miraya ko ngo benu manai o se ke kala la ngu ni na jori tike ngala ki bolo ji e mo e bi ngale ke bai man when you kino twa bye bye bruce tinga ko ge ai mungu bara Oba sai tanga neu neño ne ngolo le kitabo sa seidi kusate bele machamaret rai ni kuma mi ngalejo amun nyoru big information nyoru big ale ngar manit ne mama ni kumwai ngomnye ne chamim ni kumwai ngou no tete kwabi maraya so karara nea tiskase neu ni kuts mat en no tare kito no gate ora sitte ne kwa kagi go tika na barcho kelim tek tumna met magin mata ke nam tin te sta gale ki te chan te ba gutin ko wol polu gara gale cha te ba gwai tinik cha te chan go gi ono te chin ko gale ap ko gwai tinu go tera fit tin mami tin go ono te ka ban ko iso ni ki ke ono te ka ban ko le go tin ni jap ko no mo cha ama ni ko ti go tin ama wa go tin ke le jis ki mete ke namin ko ga ap ko garir ko gasi ko tin ke leba ko gi stai ki tung nuanye ko ma je ke namin lagi nyai muawe chan no muawe chan le ko iba kande ngana ngala chiwa ke muwa ara si tie ne ma gi chunda u gabanna ta bo tese ta ko gi ta tung nuanye tri mis ko mo ga unge gabanna u mo ga unge adara tukuro ara si tie ne ko bet gabanna ko me gere le ko mi ngale adara tukuro ko mo ko miwe ko ile le go buje ago mami chi no mo me ne go tinga bana mo ki twa ko ki te ba ga je ke go ra ga bana ta go te ba ga no ho le nyanno me le barcho ko ki te be tu ta go mo mu ana go mi go re go ra si tin le go mo go mu ago yi wa le ga go tin go bo ta di ga bo me te bana choto inge no tu ga bo be skola le go te ba ga je go ni ko le barcho so
1: Kimi ngalechu au ngalechu kwa watastai awe kwa kwa kwa ngwe ya muni unye lindoja kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa hivubi kwa kwa tae mwa ki na atewe kaka na wale le kimi ngalechu wiraniye pke atke nye kumi

Kole ya sebe mbeti na nota negara rangot missing ita ito speak pesa. Mau nota ninye ita ito speak rabinik. Ole kole the root of all evil. Aga ger the root of all evil. Ole git ole ta unenge. Sana sana ngwa du ningu ningu ningu ningu pesa. Rabin. Ya bo gabe. Ya big ma jabo. Ger na ni gerin. Kami ta mbesi ai ne. Ako agiro golia ene bichu tukulenta Nairobi. Denyone Nairobi town ngele. Ako tenu nguni. Masaizi saa sita saa saba. Acha ako akwe. Uni kagi yatu bi. Ako bichantu kule kila mutu anahasola. Mune si. Mami jine reteche na sinye. Kibure nele changbi. Changbi ko sinye ne nigeri nereche kapuleta ke. Mine rusi nengo masi mine lene neni toka. Mine lene neni sijini yana. Mine lage kapu temetut mine kagesan lago. Mine kagesan lako etu chutata lago ya genyo. Bas, mine ba mkoko teni neto orteni ngotko meri. Mine itu agarit, mine lione nyane. Kia soleni, kesungu gani olegi ya chako ime. Cheche nge pesa. Koi geru nguni denyo, koi in ak frustrations chite no chane. Iger frustrations is agin hustling kapilana. Asi iname nge chita. Iname nge chita negole. Ago imu imoju kia sapu. Nenge nile titenga basa. Nagagumu agele ya chen pesa. Karam gazit kabileta kagigure nki.

Belletti lele tena dota na gara rangot missing usubchangwe mengo twala mede kikama ona lentines ngale gap chamnyet ko gonu insanity temporary insanity bwati ya mwaombesho kagile inia itumete kidogo tu enjit kule nyoru chita kagona ngongala lat nege ne nore nani ga saita ke gele ne gai get catch ago bo chita mauna tani ni kele ne ni ani koget ke age tige chita ne alenji ne mate ga ngabisa go itu ni ko it situation ne unan si na ile tos ki ge ke koget ke chita ago testa isa be ta bu nota I ge tige ago testa isa kit kit ne nya alu ya ko in from the very beginning ina ile tuku kicha ngoma takinda mugule nda zaidi ngana ne na ingia yenyewe ko lakini matinda ne zaidi siko arongo birtene

Pasa ni nyong wei chukul le mi sai te ko la ba te ka pesa no ta mun a jeri na le jeni ni ip ka ku utya ke to ko la ge te te ka ta geng geng sai te te te sta to la fashe do get number somok ko te jili no to ko mangal señor chano ki ta ge sta 83 sta to la fashe do get number somok sta ni nyara gara ka ki mi te do get number somok ki chutu ara gara ka sta 83 sta to la fashe do ka number 3. Mecha gerbi ketos pi tenginguni. Ya sunya na patikana na sota awa na tunafunga biashara. Haya. Hage nini stai te 3 sta 12 fash. Number 3. Ago inguni mami jage angu takenge na kako tiame. Hei, goromba asitiwe. Hakuna mutu mecharipu uko kweli. Haya, sta. Tega sego ronjo ago itak dege sego nom yes samaje ta goni parando nyo ka sene ni kiri leke ingen sta e the 3 sta 12 fash duka namba ngapi ay duka eta namba namba somok ema mi jengo ta ingen ago ingen kora nai ko sawa magero ko tunda shi da ke tukul ko batein akona ule muto mi chiamini kukucha Sta ite 3 sta 12 fash namba ngapi? Mami jina kako nyo? Iyewe kurom gasit kabisa. Kurom. Sta ite 3 sta 12 fash. Iye suruni jita ake. Kako nguna biglo. Jita ni kigure yine. Kigure nga Alice. Kungwe missing. So nguni kubar kule toma biglo. Gitunga nijege. Sta ite 3 sta 12 fash namba ngapi? Number 3. Jadi lagi gilgai jaga tu kau linkan ni atau arah arah ka asal kau beti nyor cikai nato. Ya tu kau kesan niyo ko ame jaya ke begora engkore tak ene ki kere soko uru soko murwa engsta busi kau ini busi number 5 cita naga kau tu mabigin engu cita naga nyor cikai ko abikail naga al cikai ko bata cita niki kure Daniel ko kah ko kerwe kuno tak e ayah kuso ame jaga kuno ke ben number lo tapi ni kaya le jang 160 koi cibi kayaeng agetukul guna tu konyor jin kaya 160 status 74 ash boda boda ne 160 awak aja ni bi kayaeng ag pick tukul ki aja ni ni bonus so jutungku ni kasan ini koto makoni ne pemusho ame jadi cep no tu kamai tawa sekana tu malih saya raga ma bi kayaeng angkot kijeng kita kayaeng ni kaya 160 160 koba boda koba kita kayaeng bi kalah ki aja ni bonus so jutungku guna tu no Gobe tijo tagenge ke gaguno tagebe ni bomisho status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 nani ataingia sokoni runja dege shogobendi status 74 ash number 6 mami jina kago inge nango tagenge status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 mami jina ago tiduga na tago inguni gengalali Hakuna mtu amekanyaga hiyo duka hadi sasa. Status 74 ash number 6. Mami jina yako ingia ni status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6. Mami jina yako, yani mami jina yako ingia duka na yako isaa hiyo ngalani. Hei, sina ile serious. Hii ni serious, hii ni muatan serious. Status 74 ash number 6 ngoro jita ngo ta kenge ne ke kitungon ki go ju kitungon 160 ke ger guno status 74 ash number 6 aguna ago to mo go to ma ba bi ki ke gere ni ta kitungon ko no ye same je o bar gara ga su go si ki ke ba ki ta ke ne ba mu shu ame je o bwa status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 ko sene ni ngoro nye Status 74 ash number 6. Take a shogun and job in Digas and in Yogoto Mino. Yes, status 74 ash number 6. Keri legay tunguni. Status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6. Kasaninu. Ayahakuna. Megasti. Aya, status 74 ash number 6. Arani cita neta nak kita kaji, nyu kita kure entry kita kaji bonus ni 200 kongo missing. Maya, orang cita agak orang agak tua mah. Kau kini agur sa kapisa, nega agur sa aku kajur mokta. Cita negure just fatah kita kaji seling niatano. Kongo missing,
jitane kure Irene kagi ko aje 650 kongoi missing jitane kikure in Kennedy kagi ko aje 600 kongoi missing 300 ko kagi jitane kikure Joel Catherine kagi ko aje 350 yani ko genya kursa kapsa ko ni aga ko mi ne tenen tagao par gara ga ojokis aya Ari bangunin, tapi tu cita agak agak cuma kita kau 160,000 ni kebendi nampak muncul. Status 74 as number 6 kesini niyo. Number 6, kami jadi tu kali nampi mengungi. Agi jail status 74 as number 6. Status 74 as agi way to get number 6.

0: Atinye kamangunata lebe baga seni nyongwe tukula lemi sai teta mane bawa kwa skolenje isubi kwa logo yu kabi mete ngwa gindo kwa ngete tacha feme na ibu wakwa nende Ezekiel Serem. Kakiba urianji iche margo wa shake ngete shosha galage jota kiba biri etapkura ingone ngate ngatu uting nebo olkalau. Ole teze tai biri etapkura himbe tutabrani jota kiba lewe netapi mpi nebo wakwa masataka. Mwadkele kakiba urianji iche marge eti ngete shieto natu nebo olkalau comprehensive school. Ole kaya chengafsega polis kwa mwakta risasi atparage asuka biet ko serbik che komitei eng koma sa tagam kagimu kora ke bourian ji cha marketing school na tona ba ac primary ole mat ke le kagiro bi ke katinye sweta ishege che ga tuje to ga jukwaga ago ga miten kari ishege che ter ter che bata prado ole kaimu je kori chi ke te shoshe ke gibire kura ko to ma ko mwakta tia gas ke tena ga gon kaibe shete eng mengi ga koma sa tagi ko batin ko le imu gomite te tutiet no tene ba ke ker gele ka ki mu je ke sulrae chor se tno tene ba kurai shegem
1: polisi ambayo imeingia hapa na bag imebeba nguo zao na tumelinda kura kabisa so mimi naomba mkiwa huku nje mweke ama amani sasa tuondoe hizi mbawe hivi ndio tu
2: maisha
1: tupo sawa polisi wa polisi wakuje na uniform hatutaki polisi hapa hapa kalao hawana uniform kama polisi ukuja kalao na uniform siku kuja umejifunika kama mwizi sasa kama umekuja umevalia hivyo tutajua aje wewe ni polisi
3: kuna gurizi
1: hiyo ni kuni hiyo ni kuni hiyo ni kuni si ni kweli wananchi kalao ni yetu Kenya tunataka ni amani hatutaki vita na mtu na kama ni polisi uingie kalao na uniform
0: Eng logo ya gala ko inganda ki ko gimitak baishe tap teknolojia enge matinwek che baingonyi ako ki ko testai gora ke baishe teknolojia inotoke ko ki ke testai gora ke baishe engle ta inotore balo goye ke maiti ta tinju to golo goye ke jo ko bun president William Ruto negamwa kole pune kagi ko kagi kinete ne wenge ko ni ke bakenge se kyo to ke ba serkali ko bun biga be me to ko suke a ke ne nyum nyumi ka nyorune notore balo goye ke ko ichi Aran cota kapten balogo ye cota ke niche bacha kinete kongalalengo taburiya tingu tapanero be komaru tokolem nyalu inke bakenge se cota ke basergale ko tyak talogo ye cota ke bagamanu ti che bacha kinet ko chi piga be me tasugo be te ko siji jage tika ne ta go banotagem kaetu ye tembe to tabran minister ne batililinda arnoto ne boboro raden duale ang Enge bakenga sekolda so to kiba sekta no tre batilili da boro raga lakeng ka fisi se ke agent ba tu ke tap kwanya se te ne basha en apa healing yu tok pa Nairobi tu yo no ta ke enge bakenga ke bakenga se ke ba to ke bakenga se ka to ke ba ji ja ke kim ngamu tin ke to ke ba ke bakenga se ke che barchin ke go bi ti manda aga kasarata go ki tokin ke an kasarta ne ki tokin ke I go ta ne o ne gi enge mani age ngalale go ba ka gi mi te tap tilili da boro re enge tu yo na to ingalale go ba te se tap tai ne ba sekta ne pati lindo ak poishoni ke nya loki sulai as ko bete go gimi tak sekta ino to ga ago ichi ka nya se pik tu gol che ba emet in ko bun tu gena to ne ba taifa kya ka go ngala le kora henge tu ya na to ga go ba ko le na ki ngala le kora go ana ki ngala le kora go ba nya loki ki mi ti ta ba ishoni ke ba musang na te teng sekta ino to ga as ko bete ko ichi bi ga be me teng nyum nyum inda te tu tik tu gol jo ta ke ta kin gei konyoru nekel chin pika be me tenga satani garu teji kori kyo takki baka nyo si tenge metem kago tiakta ministri na baso mane te kebe bertanota na baso mongi na batuku kiba kama nuthi che makin ge kipso mani ni ketinye kebe ilu ting boru e kwa aga enge met komugul kondo jenesa na baso mane Julius Mikoso Gamba komugul e te tatki tiakta masini ishe kele buta man agenge bagol agenge ang susumak sogol Koichi sukuli isha pagal sumak tip tamagenge ng county sukul ar tamak te sabenge met. Kungala ling sukuli tap Kenya Institute of Special Education. Koma gole taki ne bate tutia na to gogeer gole ka inyo ar para inda. Neger ke ekip somani ni ke tinye kewe lu tiking boru kwa aga galak. Asu kabit ko te se tai somani nwa kumie. Kago mangke katuye tap ke ne bagani soshe ke mani NCC ke morne te ne ba Rift Valley Murat Katam. Ago gaita gurset. Wajib serkali, nonton apa kau turun jauh tu, cawat ke bawah je tap kali ya, cewa kau kata sakit bawah orang cengke mani, cengke bawah isyen orang ni kau kata jamar gua sekeng tu yo sekeng ter ter cewa bola tu sekeng, kau ngalal yang kita lekai berita, anan kau kau kata bata tu ye tu naya kaya ekte call dah se ter ter, kau makan roj cawat ke, kau pagatu ya nonton apa kau lem, mite ole ngoye mane missing enga satan kita kin kelo ni shet ne o ne ba ke jita bil boy active te makte sabangot ko mai pa ko utik sarkale ne ba ko te le la kundi se jota ke te seta ka bo kino shege enke be bruwe ke ter ter enge metem

0: Atinye kamangne tale be bagasani ni ungwe chole le mite saita mana gengene bagas kolen je subi ko logo be gabe mete engen wakindo kongete ta chafem ne bo akwane nde te zekel serem kagiba orion je mergo shenge te shoshe galage che babire ta kura engo ne ngate ngatu ting ne bol kala u ole kate se tai bire ta kura heng be tuta bra ni jotok che bale ne ta be me be ta ko ne ngate ngatu ting ne bago masata ga mat kele kagiba orion je merge te ngate she note ne bol kala u comprehensive school ole ga ya jenga se ga police ko mo aktori sa sha ta suga bit ko serbi che ga mi te go masata ga kagimu bara ke orion je merge te school ta be ac prem mari ole mat ke le ka giro bi che gati nye sweta ise che ga tu je to go ji kwa ga a go ka mi te ngar ise kyo to ge chetel ter che ba to ai ne no ten bo prado ole ka imo je ko ri ki ke te sho se kyo to ke gire ku ra ki te na ga gon a ko bar ka ye ise ta ga me ta ke mi ngi ga ba ko ma sa ta go su ka ag no to gam eng lo ga la ko ka ko mangke kan rende tap cha mai tap democratic party justin muturi ko ma chen bang jere atin commission no to de balewi ni she ta ga mare tap ki wa tai bc rasta se dung a ka ma to no to ne ba se ge she te dci ko mangke a kwa jigli she te ko ting ga ki te ne ga le ka ki bo ren ji o ga ne te no to ba bri ga ku ra eng ka ro ne tap ra ni ko bun ka yak te tap ra bi she ge ko re no to ne ba si mo te ga sar ta ne ga te su ta le ni she ne mingin ne ba ko ne ga te ga tu te ne bol ka la u eng ka un te ba nyan dar wa eng lo ek chaga sering gore no tene ba musog na tene ba ek se ko mu muturi ko le nyalu eng kap se ek ana na se at ne ogora no tene ba ke ba gen no tene ba safari compete ande gwa kwa ro ra mune se ki sulda ya uti jo ta go go ka in chin eng kandara sa ka commission no tene ba le ni se ta ibc ne ba go ger go le ka ki sulda ya te tu te ke jo ta ke ba ngala ru te ken gore et ne ne ge Kagista Senata neba Nairobi Edwin Sifuna kuma kugando indet neba memba ya chengiringi ni mbunge na otoneba Senate nita kwa gabarasta ya tina gabarasta speaker neba Senate Amazon Jeffa Kingi kubun logo ya kubun chama ina otoneba ODM Enga sarata kukagilewen Senata neba Migori Hedi Okeje kona mabara ino atabai Edwin Sifuna kamwa kingi kole kisulda ya noto genkyo akinetu kwa supi ag logo ya kubun chama ito noto geniba ODM enga sarata waka imuje kwa mwange Edwin Sifuna kwa ishiwa istoye nye olega imuje kwa gwon logo ya sirinde tene bakatu ye tapke neba asimio la umoja Karoli Omondi ako mwagole istoye tap Sifuna kwa manyalu ko kayanjine ne ba ko anan state up sifuna ko nyalu ko kayanjine ne ba chama shektugul je meeting engazimio la umoja ama chama itabo die minegei engasrata ko brasta kingi ko le wendi ko ta u paishe ni kando ine ne lel ne ba senete na to ga anan kando ine ne lel ne na to ko seneta okeche Kago tiakta ministry ne basomane te ke berta ne basomung no te batugu ke ba ka manu che makin ge basomane ne ke tinye ke welu te ke boru ko age eng suguli she ke ter ter nge me te kondo jin minister ne ba somane te Julius Mikozo Kamba koma gole te tat ke tiakta machine she ke le butama na ge ba bala ge ga so samak so gol ko ite suguli she pa gol so mak tip te ma ge county stugul ar ta mak te sa ben ge met koma gol ko ngala ling suguli ta Kenya Institute of Special Education koma gole takki ne batetu tena ta ko ge ger ge le ka nyor bara inda ne ger ge somani nik tugul chetinye kewelutik ko wala ke ngeme taskobit ko tesetai somanet choto ko serinyu ko logoyu ga bemetik nokinda chaba saita manage nge saita manogeng awek se enjuta ga lakke jangi eng logoyu ga bemetik ga inda gurena Ezekiel Serem testaip chita cha fm2 get up kalinjin
1: John ko ga logoyu ga bemet en nokinda en tacha fm
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite it Mount Narok
3: 107.5.5
2: Baringo, ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Eldea Maravine, Kabartonjo, Marigat, 104

0: Miss, kala buat aja cang, mati no cemua unani. Peten ngaya lain nanti deba conference. Pelan tu gul jita aje tu gul. Gua tinggal ni letom gaya lagi gaya. Iyo boda, boda no cemua gino legal yang gua nam dega missing. Ni kual jige ba kito yen star 274# agi til ticket ne miten number 6 agi le toko nyoru big bonus mi ot pig ngu ni chego sipke enye ni omu ono le jina le nengot ko mi jita ne tom gonyor bonus eh ane ngo chichon to mise gusoko anango na onge ko nuke mi one ke gure na bednego anyor 200 ne gure Michelle anyor 940 ne gure John 744 ne gure ni na Damaris Damaris kwa nyo bonus bwana neba 1,500. Uga se kusoko kwa mara ya saba peke yake tu. Yani, uwigire ile soko, the more it's a tie tile tickets. And the more it's a tie isegu auction and bid na otene ngunge tisektai. Kwa the more inyoru bonuses, ago the more kwa kukuni na fasi na otene nebo. Arestori kwenye se jita yendire utene kukua aljige. Kubun bonus chongire kwa nunye. Nyosin kwa aljige jita yendire utene kwa successful. Kumwaba ishi eno pesa cha chiket. Muno onda tile chita tiketi ishe ginge lot onda tile taman tiketi lengwe nuta tipte mak sasom onda tile sasom kuma 300 agidogo gigo ibo na asche uchongo gigo chidamaris 1500 yu ni pesa ngapi yu ni mingi sana so olishe naginye chita aga tukul oga ama alonge taunen kelji ingene enye boda ne mite number 6 en star 274# wala ntukul til ticket agere biki wakiti nye ni conference rote ngigat kege mua gengo heng somoga wala ntukul gitseta tukul giba geng taone Thomas eno limbago itapsili buge chamge Thomas
1: yes arab gori
0: yee
1: mbu arab gori
0: no
1: muna wala oba narabi yoma
0: paipa waliba Nairobi
1: yero yon ni risol chuko mongi eno limbago kala u kine kima chuko kaalia kondo kaalia
0: yee
1: magutakini ga black wet an get go black wet o kuma video ni bata ni batu de ni zuben ko president ko koin ko tsam no ko ji mwenyu ingon no le no ngi ara bore
0: yes
1: de mona e ko tin diga bori ba maria ngo yo lombo in lombo kumu wet lo na kapsa o ga ta chin en di mamoso mamoso ko ta tran
0: asante sana sharo ne ga bletia
2: Wasta.
0: Iya mu no biju.
2: Ada mu ya biju ini gomnes.
0: Ami te chonjo.
2: Am no lomba gitu sih.
0: Bye bye gitu sih tap tap aja fem. Mamu ne lomba el dret.
2: Mati ngalil dret. Bye bye mati
0: ngal. Gehe.
2: Kamu aja paliak.
0: Pahaliak ya kabisa. Namji ni onten kabisa. Meja ceru yot. Ibtororo.
3: Jamge.
0: Eh otokwe.
3: Jam mu no asenye.
0: Ah bye bye wey.
3: Angeti le moharak darab nyeto
0: alia
3: pare pare chu tagi le boarinye
0: eh
3: boar ko le 2027 ko free and fair election ka cham ka pe ka le mami na gerge awoi we
0: eh
3: me nya ne me to ne nya gergali to le ni bichu kitjo nge sa mura ngu no ne tet ko bu amu nyoro onge tsaga si we ko tu amburi di ta bole ni me ja jeru
0: Gogo missing Sharon nje jepanga. Yamu no Sharon.
4: Hello.
0: Eh.
4: Aja mwe ara kori.
0: Ehe.
4: Amne ketesi.
0: Bye bye ketesi.
4: Yela wa goro mi to limba wa munyoro.
0: De ga go biru kura ga go til big til ene ne nyane to ga go go maga go bar kyoto ne ga go ga kwa mwane zwa munyoro biga bin le wa munyoro biga bin ol kalao.
4: Ah, goro ma yo limba ol kalao. Ga ge ra ga no le goro ma la ni ga tira ye ko bit ko mo joto gion.
0: E onda me ya na onda mo gion ni ge lyo ina nyogo o ko ga mos ke bire gura e che ge no lota.
4: E o mo sara mo uno to mo ga mo ito an si ga bu lota na le yo cho go yang de.
0: E ara cho ngi da bi go bi gura je ga bi je ga ge sin da ne ji ta ile no to gu ta ge ne.
4: E ga goro mi. Eh. Atilena.
0: Kamare i. Kero gongo. Namjini on ta koko ne valle gete ti at chamge koko.
5: Na boda. Basta.
0: Ey.
5: Chamge.
0: Amazing yamune.
5: Abai bang ta yat kal samne gete che.
0: Bai bai gete che tagine.
5: Toma gaine tuno tage ma koko en toma sta lege te te tuno pasna te.
0: Ehe.
5: Datang ni dia cebur di cebur lagi baru gak payah na tiada wasta.
0: Atau beri payah tiada cebur le. Asafi.
5: Ayanyong
0: kitego una nevasta gombe. Aya, gibiye go narab kores. Embel gut.
6: Yes.
0: O tokwe.
6: Amaje inde jibiju college di na bo mawa nega ya. Mag abir jito mawa nega ya. Ibu biru mawa. Ibu biru chama ta abir biru melindo melindo olgalla ibu.
0: Ibu biru sa chama kan nega.
6: Kabiru. Ye rei ye. Kabiru sa chama kan nega. Ibu biru tuye nega. Kabiru biru tuye melindo olgalla ibu. Ko kawari ke ille. Abdi chini achi boga tanda ni mitte tau. Kami ke mitte tau. Ibu matre abdi chini. Ibu ega abdi chini. Ibu aja kotpa ete abdi chini kubir ne.
0: I'm going to go to the ground.
7: I'm going to go to the ground.
0: Igatu an jebioso jambale elda eto kete ne nguro na ngo ridia jebioso
7: tabi ne ne ra ngo ne ne ra ne bua na la nyu ngi ga ba ga mo kete ne zu ne zu e
0: jei se ga jeri re
8: pa ge biri na mo tabi ai ma ko sa ele da utapi kana
0: zina makosa kabisa mimi ni mweupe kama kama theluji. Lina toche kabisa. Kimeto, inga noi nchamge?
9: Westara Furir.
0: Iyo mune buwana Kimeto.
9: Achamge Westara Furir.
0: Hey.
9: Tawani mwajifra unjafone, siku kutanganya file.
0: Ehe.
9: Mijiti ara Westa, chiko reba kitele kwa rako. Ane gonge wile, kitele kwa rako, kule wale gonduke ewe, gonde unepara.
0: Lakini nisa vile kutoko rimel gulgulda neba chita neka wune mchengo.
9: Aja. Achedina tamu uwef sarafu guris.
0: Gero gongo hii. Asante na mjini wanita neba stone milila.
9: Arafu guris.
0: Yes.
9: Iye we. Kowe kichoko wakiweke kato wakita kiyo ni mbao wakalawu kichoko ele kitinye vai vai ye kitinye.
0: Upo kere iwasta ike kabileta ke. Ha ginge nitye ne.
9: Mako kipa tarteto wara apuro. Wako benne baka wamunyoro. Pake baka akte saye. Angulege ni limpo. Limpo wamunyoro wara apuro. Kiko nangwa magmato keo. So kumache ke lengi. Congratulations Sammy Kamau Ngoto DCP. Lega zinda na keja angwa wara apuro.
0: Lega zinda na ejik.
9: Erwan eji grajine to lelia. Tani kwa ipu spea, ama zinyo awalu. Kale hii.
0: We just too never live here, Tiba.
9: Ram, where is
0: he? Yes.
9: Giyama, consider Nisa in the Batigir, Niba 10,600. Agiyamog, Ningi, Lot, Aginga, Gogi, Boggy, which you work 40, could be in Dingi Lavaga 50,000. Umoja ifaato zenye ni nini? Atugiiche vani sikuistina nata kuto moja 20 kuto kagemueta kora hiyo. So niku jaram kuri ni congratulations katesta rikuraisha kumiye nolini.
0: Kugui.
9: Okay zama ni jaram pati kiri zama kimoja kile na zama moja jaram kuri kwa sababu na tarabu lua le tiki spoyo dollar line ni kiji kile wen chongito. Matenje lenje ita matenje lenje lenbi nipa.
0: Democracy, democracy. Yes. Hey, Kwegi Jofri, agasa ka gobete network sawa. Mitengo age ndire uten. Bamori, enguru kuton. Chamge bamori.
10: Chamge bamori.
0: Hello.
10: Uzumi awabta.
0: Acha mege kabisa ye munenye.
10: Osa mege.
0: Hey. Asante sana kare nene nyairofi. Acha mege ya mune nye.
11: Acha mege ya ni komye.
0: Ami iten komye.
11: Kwawe mamira kiki wanje tu na maasya
0: mkira. Kasi ista emet kwele chwere baka baka baka in Saturday usiku kabisa. Sunday usiku sorry.
11: Kwawe gongi
0: ya. Asante sana. Gongo imising miten ngwage nire uten Mandela.
12: Ya mune bastu en bueno para en pabsta
0: acha mege
12: bastu no ingele ka ngete bastu na gumuso muzichu iye abanna ingele mutiring mo etelelo mogotuma ngo uno angelion angeta nda serikali puni ginya ngibara muitu uwe ku kasi ye Tumaga pagi wewe kuga, kuge ni watu, agi wewe kumature si si. Tuga inga agi wewe kuani. Tumaga ngi, kusirika lipwa kama.
0: Eh.
12: Aisi dunga parki ongu tio.
0: Kuge kambi sa.
12: Kasi rete, kutia kwa nanda. Angi tu, wabisa.
0: Eh.
12: Inge ni mokizo evasta, kizo e mungu. Ara yewe ndio ilenge evasta tabu zetu chuo chuo chuo, anai moeni mungu siku tarete. Gunonga angeba wa munyoro iwe. Agi mwashi taishe tu toretina. Toretina ya. Umo mimi gini toretina. Kwa nyo wa haiki chini sirengo kini ziri chivuge tingwa nyege.
0: Kukongoi.
12: Aisi rungo parkio. Kukongo mizu.
0: Vili mwane mpesa.
13: Kari gaza nyo.
0: Kali ano. Kali ano vili mo.
13: Kari gaza so. Kari gaza so.
0: Iba gigo ale mati wewe vili mo. Mati wewe vile mo. Anyasa ni minyeri.
13: Ando ye. Otoro nama bicha ito.
0: Otoro agari ino. Wageri ne maitorit.
13: Koni ni we.
0: Ye.
13: koni ni anya kini matrese tu wangu no agiwe na nikuwa odmi ilio niwe ku
0: matrese tu wangu matrese taka sisi nikuwa ulikala wu
13: eh nikuwa wangu mungu no agiwe kuwa odmi
0: we are ingeni lewe ndi kuraya ter kuwa matrese taka agni ni ter ugiru wake tu
13: unaona hizi ya
0: we ndi tongi loter kuwa matrese ter
13: Oi, we.
0: Eh.
13: Atau apa ni luar gerai tu?
0: Ruru atau?
13: Nubu jami in, jilu mana berasa?
0: Kungu yang apa?
13: Ruru.
0: Asal cecana. Buat nasi pig.
13: Jamge, Arab guru.
0: Atau kue.
13: Atau nasi. Ini urut nasi di kopi dengan ni anu.
0: Apa setun?
13: Raja pastun. Kau Mandela?
0: Oh, eh boyot Mandela.
13: Le magi panado si apa sah?
0: Kalian.
13: Le magi throwing pi yang apa wevi kau orang tua menyur. Magi panado si. Kiki lagi, kita isi magi somsi. Apa ni? Ini ko kuangku, ini ko mina somen kawat toto, ini ko kuangku si siam. Apa ni? Mami barat tapa, mario mami nopo baba. Amin dan menyur. Roma baru jua bawa menyur.
0: Kero.
13: Tulikuwa tunaenda kusalamia wa mnyoro. Sisi ya ki,

Ay, chorwenyo, no kalungwa yuwa racho ba wensusi. Kalungwa yuwa ngapsa. Kalungwa yuwa mbaba gini lele. Kala makini ke boda lingwa unjoba nilele. Star 274#. Star 274.